0: Glazoro momi sharep krentu so paraskram wachire onandiro ishin radio ndara solan mita peskun uskun nuta uwa krentu so paraskram wachure adan huma war matumando kwe Suleiman Mustapha Malumbe engineer Mustapha Mohamed Mustapha Roko Karaye kusku kermairo daji putu buron panwaye de modu doi nandiro kugwe ishenare kala haldoi bareu desonda bareze mbaye klan daji amdo noto alamar adan sendia suropuras kramario donye kauli chinzaye sakana mbeji kuru ade masa ndi bari ude kauli chinzaye sakana mbeji daji kerentuso loktu banabaro suromo dundi adiro suramo gayen suropuras kram wachirewe adilan daji sumondwa daji ngila maro andia nandiro yado zandido inkila lamara bari ndi bari ude sosuronda saunaye adu fano gala daji bismillah
1: dai kosi so uso bra bungi faria gawo kuma jere so kara bismuni so dai kosi so tanangan aina be bare so den ba on jiro bare ande bare atasna amla de asle maro bare le tuma kmaria rade ande kelande munde le na tuma kutin kole le kara mamre dan bare mamre bare na dum kumunde karin galan lazin so ya so wala so inji konna so amtu da wato san duma ne tumara wana kumare to suna ngira mara da video bare an da bare ta suna mun ji mafa ko kuma da do mun ji ne kuno furan ya kuno su mafra yana an duma an da man gulsan na da an da bare ne lani amma na la san bayan haraji da kam zan so wala so ya gu gulsan amma nan da ya class lai mun ji arum da bare kolin da dore ngalun da dore class lai sabko ya wata kace dore ne nan da ro kula ta so man da ya da amkara gari gari da bayan kula ta so ya le zana fayan amma sun gida class lai ne kame koye kula ta ya boko haram ma Allah ko suna ya gulmi boko haram ne wani yiro haraji kam zo haraji da zumbu mi a dai kolzu bari ne mi amma da kula ta re ni man ni man yaro mo yanje ne dalo kan ta kada da bari nan gocin gala ta da yel doru ma sai yisa man zai man ni man ya kaji mun zai awa dan ya sallai
2: to ila na wani karam ne kondo an karako a fitina ai karan ta yi da zuna sha bare ga war waltana ta buron na ala bara su bi aram soye awu gauri soye awu soye kile na bare kuma yisu fitina da suka kondi da awala biya kahu kahu gima isu bare tin bar wannan ko kondo arna ai ade reso ta war ga war waltana
3: sun goni alaji adam national association sogum problem for the market of nigeria bare don karabta gauriya marashiya kuma kaza da radio kuma gwaza inde gena shehu inde amma san maso maka labuwi maka za dala aw karabka jiyo boron state kuloi dalori gadin deji gongulan lantin deji jakanan kuloji de amma kuma ndere da so maro lemba so jiram digi ma na lege bare ma ba awu zukina zuro bare zoro na ko zuna duro kaji miya reniya fitru sama bare da kuma ndere duliyari lenin kulo kamiya prani awani mun gulimiya niro haraji kule awla niro gnazai anan karro kuma na haraji ai bawo ana garin suka mai bare jima zuro ba na ko zan kam yan tsaya miliyan fal miliyan ji kude shi da lokaci ne mabulan tukan bulan da yaso jarin fatin kude bare jin na ne arin da bare ne awla da kuma ne bare ba bare bulan kam zan anda da kara so jari ai nan kan zuro kran ne na karwara kaya mari bai tukan anami animin shi en duma ba bare jin ba shin ka bare ne kusa kare kare bare ne bare ne ba shin dan wani kullu yo lei bare ke Allah me bare bare ke nadin ne chi ko ta din kala ko ta ma muni mo ta awri min shin nadin bare yasa so ya re fi kari kullu duya e kullu furaji ma million do view view kai do view view gina mu ya kuma der bare ni wa Allah sa so kari kullu ra kullu di ana ka so kuma der kare ni ye kuma na ni me ya bare kuma ni maka ziya mun de tudu ai mun de bare yana Allah bara su ku bulan tuka so nan ku kilometer ku arakturu mi yoso aka me bare na amma kuma de da kilometer ya kije wa nuno nan bawo kuma da mazo raka ziya mun da alhamdulillah rabar zakin sai bugo dana ga nan galau amma kuma da zo raka naka ziya fi sai dai da gwamnati lardi sha bana zai a wadin zurewa da kirtu zo kuma zo raka ziya kuma da
0: ngila zoro ya goyi alhaji adam da jikirin tuso adu bare wonde so e lanza sai ne putudo hal lamar bare adu surun da saunai clan sai ne mana ada da ji kirin tuso namnun wuni miya surun amdo bare sadindu ngu kana dizana ngu ya zana la nandia kan bare sadindu na fol soro wallo no so la chot maro bare de masadim baso kada yo awodo gotna letin nade abi kla abi soro andiro sholo sudin kla funa Chuol doye andiro suri ndi klafun na fanturo amdo notwa lamara ari galjaye kurman lamara doye awo hal doye bare baso du hal do lardu soda suro do sikin ye klan andi kawli chinzaye so panyena amason ye kawu kanzidu panyendro sumondo gambo ganala nandiro fulei falu ikien.

0: ngala zoro Ahmad M kaka alan lefa andirocho kirintu so wachiro kirinwi radio ndaraso ne felanzi femen mita fiskun uskun nuda uwa kila bare wonde so nda bare salim bayin hallin lamararin karayen modu gonyena suro program wachiro yarin zandinje na karaye kirintu so alabara suku ko bare wonde so e fanwa haldo suron da sauna haldo lamardo bare de kudu jirin karaye klalan daji suman ande danyende ande noto lamara ari galjaye malam do lamara ari galjaye jamia yarwai kwashima dr bura ibrahim bura andia zande nyina tanasmaro andiro shifaida do ari galjaye lamara ari galjaye da muhimmo gotudu a faida nzuso in kladen shi andiro manazuna da ko nzu fanye kaudro
1: assalamu alaikum jaman de kuntu radio ndaroson filanzi fm ya filanzi gafsina do suro nigeria cameroon na chat nigeria burkina faso sana gafsina wanda na duk sa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a usi dr bura ibrahim bura be alum jemiyai kallado ari galjai na shadow ne mal makulo yallam ta wuzna ina rin kragulugin Borno state lan shi jaman laddi yoso larrufu zina runya ku ari galjare shi ma farto awar doni kuma dala kujje a oteso koko baretuso awula so bombon ku sidiman mai yande kure so sabsa sabsa sahar shi bula fetre re laza kuma kan daulo fetre yanzu ta shi ma awula rogo ne kuma sha kuro cike nda ma na bare bare wala na kutin ba ngilewa ki jifanta fuska faraka dukso au bare kama sudin da ai magare sudin ba alhamdulillah kuma naftun gawo rongumiya bare da magai salan siro borno ya la lum pom norma cira rolzna ro kuma ndi ande ro sokki sudu bara ni gomna gomnati nigeria kulta ga ona kulso jaha da shi jete ndon duli ne ka ga suna dukso kulta kuma ndi ala bara su kan iske sudin do ai kuma di ganala electric ganala fortuna kuma ku tusu ku rorumiya amsari gana lum en kara lambara da gana masha Allah wanzana musamman Allah tun da ya labarno ya ro ngemiya ra kuma mamuri so gobe so kama so kuto amso zauruna na lasoro le zin do ngemiya mun dia mun dai taro ngemiya en ga wodo shadi kazi kura da rasulin do ku bare ya rubaro wallon ma amso masha Allah ga hin shi bare ya re kazi an da sunna bare bare kazi an da sunna re duk so furtin zu fitina da rasulin da yana da ko angal garan ma amde buladiya lamba am buladiya yanguso reta kwata dukso suro burniyan kashuru bare ka kallo to ndin ba sai dilar garen bare ga ndin saudu na nalan fisa billahi bare doni har kalande ronye awla cire na zo suro ganala insha Allah jimba yo bare kalan zai da ingile farto di ma ai ma lero ga yamba awa mutun gile ba kasi safit na dai adiro suna gana zide jaman dai kamar buladiya la naza ga sana nan sai ba sa ta tarza su IDF la sabta duk so na burni kan gare duk so sa sona dunan sirin kamar gwamnati Borno la sai kala kala suna aula ya kur kamar la da farta na sai kur la ya kwasa na ga tsare wanta yi kai indi min zure kur ngawa amdu na rukul zanan injin nan zala ko ta rai so aula so kare an zado ari gajja shi lan fara ta aure sai na duk so da ga baba na zana lela nje so aula so gombo ko so baba zana yo gwamnati ce ro ci da zaka lare ne ngawa sai da kalak suna yin bana jiliya sri ro lon ma lamar ro ko ma sho bare da lar don gana tai da za utun ba ko ngawa kuma amsa rubuta ya sana lela so kamar le ba bahar zaptu ma zaptu na lela kulor le te na malai kulor le te ku jiba gawa den kuru kala bare da kutiyan kamar kan bare ma shi manus ko zan kare goja sudiya bu an burne su kala din na wade in kararo am da rufe le tin bayan ka ro ka su yi zo kala dan ma kam gare lam duro ga middleman yana auna saran bi sai ma ga har ya zo ya wanta zai dai fara shi kan buya sare kana ta da zaci jin gawa den kuru ko am sare manus ko zan da ro zina dabban zan ko zan ba banza gana buralan gana gana kan banza gana zai sai duk so gana ka ziyar ro zina sawari lokan daren kwanza ya sauro zauro klan gawon na waltin na kashara gawo da kuru warashi a wajen jirgin kamar petruso kanan gaye kawo kanan gati ya sauro ya ci jinin gawa din kuru kazi falle kuru kwasan mana shiro a malnutrition da kumbu da wani tiya garjin gala fondo ba lardu yau da namtala sai da zanamtala garzin su din gawa din kuru kananga tiye duna bara ojin kuru kambu donye amde zoin kalan zar bare zen bana karo kambu ise se kala sa sin ma te gaza so de ba dukso awaru dukso ise ajin kurunga ajin kuro ndurin za kalan za mai ko do le za sai bila dialan kulo yan za ba za bare za kausu le za kra za ba di kusisha kulo le zen awla yo damari zo roto ndimba kusai matasa go ata nana re zana goro zen na sha ilmi en tei da zin gawo wultuna
0: gila zoro ari professor dr bura ibrahim bura malam do nasha lamara ari galjain majira allam tuma tanus maro andiro kalandia fajo lamar doi bari baro waljia ngo haldo sororo gaino kuru kusku kirmayar ngo haldo soron da yanao kuru tajirwa do awoshimare akero gotuletia kulafu na soro tajirwa daji ala ashira zaksu kirintuso paraskram wachiro yonandiro ishin redu ndara solan mita piskun uskun nuta uwa daji nandiro file ikien kau na danyina do ndipuye kwenye ndiro

0: nila Zoro Ahmad Yamkaka. Kirintuso paraskram wachiroye kirinui. Putu burom panwaide modudo kladen zandenye nde apimagi bare undio sonda bare zembao halin karaye halin dayen bari lamardoi lamarade kun bari ne de shi lamardoi shi bare sodo baro walja suro modu aden fanwachi bare undio soen fanwachi notu ilmu malmana sha na sha'ari galjai soen kwayai hutu nandiro gulsa kana ide diol telefon yedu furumien nandira no gawi andiro shawri nde so hawi lamardo bare ade jiriro koye konye clan daji diwon de telefon yedu furum gata lambado andia fandu yedu shima sefur usku fal diau lar fal usku fal diau arak sefur awi sefur lar sefur fal u diau indi sefur lar arak diau lambar bonu ya paraskram wa churi rogawi radio ndarason mita piskun uskun nuta uwa ka krentuso daji modudo mananye ndi hondi nende jasunui kala lamara bare na shandolan bare so pondu diwiwa kuru katapala gonwa mbejiwa bare shima ada zu gonwa lejino kuru shawari la mbejwa bare sadu am sadu sonda sadro putu malumde bare malumde lamara ari galjaye gulzuna diye bare sadu bama lamara ngunga war waltin shibala zamdama bare de masha garz bare de maronzu bare de baro walja daji kaziro jama sadu gasain kazi kenai ro gasain kazi doi awangu hata monti samangaoro waltins andiro benzilal sidina shi kwado Dr. Bura Ibrahim Brother alam tuma na shala mara ilmu do arikal chaidin suro jamia yerwain da jikrin to so lotudo dual telephone are bonu gawala din andiro shawari ndwaran no hawe shawari bareo gade nasha bulati ande so laka gaman nan dir gare gas da sauna so irin ranu hawi katafa ai gotu gotiya bare dir tsidin ya klan ranu andiro ba bayin diwi kurukus ku karmaro nan de katafala gonuwa a shima ar jiwi ya karau rohol jai daji ranu a shima da ranu diwi kurma hutudo shi doctor je bayin zidin sarna diye hutu
1: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum salam gana. Dumana jin. Leo Slay.
1: Ahmad Shago mangura malaria manaji.
0: Ngala ba Ahmad. Ai awo modu mananyen klarin fanma.
1: A to ru fangina. Anderoni wanna sha ka andela. Katab doni gonyina te katab palma ya kawai bare wanye palle shi ma aure katab gonyina. To doni awo su kinare. Na doi kirmaro banye bare jinare. Na shi ma tiringo lai manguno yare kaudo ni tungushiro nani ni kalkal bladi awo iwa barat awo mai malari bare garu koninya bladi a kin kilo men shiro biribiri sai nare kaudo ni kin indi men denim goi sinari nami ndo katere na lande shiro dogon waya sai nare yo banye sanin men awanzilan na shi ma tir bare din do amma ku sa ku ya Allah kirmaro da yana re ngiri kirmai da sunare bare da shiro ce yo sau doni suku bladoni goi sinare da anare an falfal din isa gozai yo an bladai da sai ya ci zana kurban chai baro bladia doni shi na mai malari bare kara karingin da shi an falfal min isa gozai yo kambo soro ngusoro an bladia da rima ya za tamma ci ci zana
0: ayya
1: yo arare suku da kuma shi bare rima asalan man motuma monjin ba andiro da wanda da am gare duno nguyo ya futu doni kinga ku yare kuto tsanga wai doni ko zinare da doni barenzi chodda zai karenzi kumbuye kulloro badiyano dai kincilo men a plata yare kinyula sha zara injura sha zara fal daulan sha zara fal karulan sha zara yo adede suka akai biya tinzu kutu akai don nakai har isa ala shiro ganangalauci yo adede suka da bare din buguniya ala ziriya a wode fandiye cindiro yake da tirin ba amma bare kuye futuru kunare ar gozan turu gozan ar kawo kamza inar sai da za ande ande rushuwa
0: gila yo ba matiyo shawari ngo kuma ande zuro e sombeji lamar roin kuma bare adun rusandiya musamman na gwamnati a duzuna sombe shawari la sandiro ha ma ba kaure arma de nan dire buruman sandiro gamgo ya akai so azana de
1: yo shawari di ku ku da tumangina sa kare jan zuro ba ade ande azikin shawari di kala kala gere gere ne ukindiya ma kozuna kambosan wato san dingiri gare birin wozan isha shawari ade da sarin birin gare gare sarin ne amma kwaye man katab ai mai kala rogoti ade da zuka dai kam da suna ma dai wani futu da ni sirin kalan zai fayin ne bare da zaki sirin ma amma kam da rasi mare wura kuri landa folki da mangalo karmaro ma ba ne ma ci hada kuye biya na suna ma faton galawo futu da kininga letaram kuye rukuna sir
0: Allah shira da su dai modo ayin gawo ga yo ne ngai kulti futu tare profe gulzuna dai shi bare da bama tumaro monjin bawo assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam da wakilewa
0: class le ndo mananyin
2: ngila aisha muhammed jin ko ganga mare wakil karfa radio kuntu
0: ngila aisha muhammed ai bayano sur modo wale
2: oh mana ya fa da lamar bare da sai hasbunallahu wa ni'mal wakil
0: Awadi
2: wuri ya shawari baki. Amin ya Rabbi, amin ya Rabbi. Awadi na tunanin dai duk sanin da kozuna. Wallahi ta awadi barna fallo wallo na ma baran da shawo barna ya baran da gamna barna ya. Awadi na ringa man na tunale fa ya barna Allah sarana ba.
0: Ade.
2: Amma awadi isa barna falgi Nigeria falgi. Awu fitina har gudi gunan golal awara samduna. Dai su kanan kadur awadi shawari raikin da. Shi gwamnatin Najeriya da kalakta huzu tun da bare da shi makanin garte miyo shi malar rubara na tuni da fa yaro mina da masu da tuni da fa da bare wallo na ma bare kalan da shi mai yanya ma ordinalan
0: dai
2: su kanan kadro lokto bare wudu soriya kullun da furazan yankal kare da sarina da ta gozan yankal sai ya kamata kara adele zaya sai ya ce ni kullun da bare zaya isa sai fi za zo zai ne su kanan kadro amma da sayuro kan maye enough manan ka sayuro kula langana tin dai
0: jire
2: sojan dai crack dai police san dai duri kan dai samma sun goyan dai inda soro sai ya kai a wasu sayuro ba ku kriu borno yar bara dai guli mai ana ya sija ta mai nan joro sana da mangana balle jiri kulo lando ne le za kulo bare ba kokari da le za bare da ne soron sai ya zaven ke sauri fi zai a gode mana tin mana kin ba ga dina duke karin zan ta zai na zana amma a warin da dane a wala kala din da yanda mai gunjin bar a war ka kalgi na shi kala da shi mai asu dunya karfi
0: gila gila aisha
2: Allah a war ku to wallahi kaman da ya rabbin gurna ma ala ala an jira lamar da sa
0: amin ya rabbi gila Allah Allah shawari in fatina walzu aisha muhammed shi gwamnati duro burunzu hapsi assalamu alaikum
3: wa alaikum salam da wa tikilewa
0: kidawa su lai ndwa mananyin
3: ya falmara goyaron gurgoyin damgare
0: ngila ya falmata ayi bayano
3: o son da wa tiyewi
0: ade
3: zaman da samu fakirin turo da wa tinda kulewa gwamna
0: kulewa su lai alhamdulillah ya fanzana
3: aje dan barbare kuma ne ya riba alaka samu wurin ya kana kraudi
0: kraudi aisha wariyo bare usoduro au kuma anzufo yoro au gumnatiro
3: a gumnati ya ga shi ma ci ga jin ne ya lamar bare wai dunko ne ya fadi an ji waya dani ba san ma bare wai mango kuma kan da anda kan da yake wannan yanzu
0: a dai
3: bare ka karba
0: bare ba kaziya klahuna
3: bare ba biya kraudi da
0: a dai
3: lamar ba kraudi ma kraudi wai Ali kan da bare ne ba yana kurshi ma ba yana kumbo gani ma kasu mare kele din ba
0: jiri are
3: kasu mare din ba kuma buye yayin da awon jima da rayu yan gima kuma ya ta wanda kala ne yake wannan yanzu Allah ka samu sauri
0: ngila ya falmata ngila ya falmata bu she kasa duro wato kuma cari shi doctor ye guljindu sa ngawe ko zuna din sai bare wudu sai ma kare da bare zai ya bular sakin so zulfo ba assalamu alaikum
4: amin wa alaikum salam mama me shetima kumuri
0: ngila mo shanda watkilewa
4: kiliya sale da program kiliya sale ya
0: kiliya sale alhamdulillah ai bayano
4: bayan
0: na shayin bo
4: yalla ba boko
0: yarwa ngila ai bayano
4: bayando dikin na da shi ma kala kuma lamar bare kuma aure surun da yana a fima gade kuma do we sori ka kai kina ba am Qur'an de kure sa kariure kuma biafra sa sadna ma arman aw ci zana da alangoron kullada na blan wa so la na son musamman aw adande aw isa chod isa ada kirja sai kuma da fallo hay kuma da ga duma ya raksa aw da sasai na ba
0: sai moda kuma arma shawari
4: sai moda and the samma so gwamnati ci zana la na soro musamman saka remanda mashidi be now so saka alam samu na tuzukala awadi toro kam dusu din na wallo ne awada kaman da alanjo da tarin da su
0: arima
4: don awada ba isa ada krizna kwa a washe ma da sai lamar kaman da ma sai tuma wadin tuma sai runen da sai lamar kaman da rohayo burundi only
0: ai ma kaman yo malam muhammad shi moda sada da shi clan wendro awo shawari are jam mai yadro da taladro
4: musamman no awad talada and mai yada talada duso lezna duso
0: lezna
4: and the samma cewa awad so wadi yau
0: mai latar dunon zai siri
4: latar zo duwa siri now so cewa ala kore mashi na dana so duwa awde malman da gudara samma adatu kaman da ala ndewa wada hapsu
0: amin ngala ngala wushe kasar ro ala shawari mpantuna walzo salamu alaikum
5: salamu alaikum
0: wa alaikum salam da manan ya
5: anan guro bai
0: da wata kilewa
5: kilewa sune a cikin ba
0: amdullahi kuma
5: zanna gubi wa kan fomari bai fat
0: ngala zanna gubi wa nyafanye ne
5: anan lir ne ne an guwa
0: amin ya rabbi
5: ina mar bare ya re da an da san manci ne bara ala kore mai da malam da san magabce da bara ala kore tara ne da kuma ne afu su din ya adiyan gawalan da gwamnatin da sanatin da su house rm da su ya man nakal gaman ne amma sarar gwamnati buru yan tai dai wuro ne sai rayar da gokin da su ne sai shi gwamnati dono professor baba gana umar azul
0: shi
5: kalaran sarar yake da zana da yin motor layo son ammo jira sadin jira sudin da adiyan gawalan da kokorin zura police ra am da rabu buye da ya ta kunza am da ai ma zo yin role zai nan ka dole da ku ka kero kana nan da kan buje ta la ya kunza au gana gana ba da wuro sai dino so wanda eh am dana tsanje tsan so kida kalaran da zana da yaro kun wannan da sayar kasa eh kuran kere kiri ya sayar sai kurman so ja kura kura da kere zaman ne kuma jiri drum so kuma jiri are jedda kura kura kuma jiri bom aujin so dikin sai din so san ma sayar kere da san na ma kin din ne sorry da sorry da lamar da kike kike ba koti barek so are me gam da dar wala no ma problem san ma sayar da dikin kana anda tare tara bagala koti bare kare diyawu gukume samman yet ne ngawa sausan bisa ariyar koti bare kare diyawu gukume samman yet no sai dai annan karan da irin amgudu silan kilo
0: ngala wushe zanna gobiyo ngala shi shawari cina na sha moda soye guru katafa zurfo yayin moda shawari
5: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam duwa mananyen
5: kuma ka nan guru premier kokin tarafara ne
0: ngala kana ai bayano
5: bayan da shi sabili da yaro yayyana gawo sai san masarina amma a wado yayya a tsini ke tagere da abi yaro a wuce ma da sai ya zuwa ya gine wa ba da tawaduro duk na dariya amma da ma turuwa da man dole kashi ya kan kashi ji sobarity ayro yo borno da kashi mai wulan kashi da har sobarity ba a wuce ma da kuna tomlan awodo senetan de yakri repandemia ware awodo kutu suro porno e mar gonum yadum federal land hapti chima ya chida gaw
0: dire
5: awu borno awo kilan de doy andi awo kingan amnyu amne yakna de suro dun dure de ya sai ne ndin de gamaro chima kaza imba episode ali nan karo kam doy de zikila da zi hakindo ku president ne kafani a fashion da shimariya amdoi turo borno ide karbo ya sande
0: jire
5: adi nan karo jam'iyan gayi kam gayi karaso jam'iyan gayi to gayi yari dewso adi ge wundu ne zin hakkin do ta zu president wuzu tulin kutu jiringo ambeda dana fare sai bau fare ade tv doi kulan de happy bau kuru fare zin doi kam ki sa gozo inde nada na sari ginaza kam ne kam yardi yar ya ku gozo sari nan gun ginazuna ke jirongudo ebe su a wazuna amma mata kiri cinim reaction kala na shi gwamnati da su din bungudo de ala korime kaman da yake indimiya tindom je sukara ya banaje amma da shi kenan in ta daro na da kwalta kuma san wannan ginaza da ingai ala kore wuri ali ala kore da wuce sun na ba amma sai reaction kuma zo ya gwamnati doi duman na buwa kanan zai su kai bare gwamnati da bokin bare adinan karo lardi an gwamnati babu nuna idami denin zuri a wado cin mutunce lardi Allah ku an mu gana zan billahi lazim palestine man for him bau palestine shi ma yadi nan ga son mana zan
0: ne wado la kana kana angala wakilande wakilande na sha gwamnati ro burun mahama tanas maro sai gwamnati lardi ro haza lamara ro katab gota ikilan ngala ngo kam gade gana assalamu alaikum Assalamu alaikum.
6: Alaikum salam da tukliya.
0: Da tukliya ndo mana yin.
6: Alai na sha mana yin.
0: Alai.
6: Muna burana.
0: Alai ndo?
6: Kakalai munan.
0: Yo ngala kakalai.
6: Ila mana sana ita idan ge fa ngala mana sana ilmu rokur ko suna ga ta mai.
0: Ngala. Ai
6: kuma a wodo ni tidin ma arin kala man a de ba gwamnati da shigan da bare na amma am ta ge rayin da awara ma dem de bare ne are ne tudin ka zai inde ka ta hakku yana ka zai hakku yana la awon mu duna ma ga na wasu rollar arin a de gwamnati de ala koro de gul din an de na bun ci gwamnati kan da zam duma ala wore sha su tsiro e kore ma ala ka su tsiro koro wa kore
0: yo su kai ma nduga in
6: ala biya kam da biyan jira adal tsari adal tsari biyo din muradin su bana
0: adi
6: karo ala da sha ko zuna an da hake da to ala shar ba har a gare su duk kurun goro don ya talaye da wani abu kan bai ro sha gono da wato mazlum don goro talaye da kuma da malaya kafin ba ba zafin da zuna fanza do amdro ranar tala da zuna za ala ya tiya zafke kurkure ma ala
0: ngala ala bana sudu
6: yo arina ka ro futu tala bare manar da ala kota da kam to masulin ba na kota ma bare da bare da Allah ki ki masulule ba bare din ko ko kamore ko ngaro ko kanaro ke kuraro ke tuk tok la bare din no so kala ki je amaka warin ga to na hun ya kuma ne da kala ko na alu ya bare da gulta ya awa ka da na tala
0: je
6: yo arna kadiro ko ana fundo ni da togul dale da bare sai ai kam la rengalo la aula ke haram ko da balok ta zaman na ala da ba ko ni ko arna karo ala ya tiya ngoro ni dai ala ya sapti kam don a wori sha lezu yi mari kala man tokro tu man ya zo ma ala ya tiya kur na cir ku don da ko zan ala ya
0: jire jire ngala kana
6: arna karo dai an dai arma wan dire bille na fun dar dro ala mi le fa tutu ala mai yandere nim adal to so a wakati ya su daren gena har na su ma fa ida zai ga ala andere mai adal kai da su
0: ngala ngala ka ana ngala wushi kasa duro ala shawari mpantana ro walzu kirin tuso daji nan duro fulai iken ka duro

0: ngla zoro a krentuso proskram wachre ade krenu radio ndarasulan mita fiskun skun nuda uwa kla bare ondi sonda bare sadimba halin karaye aibisha wori klan andi zande nyina karaye ala barasuke amka sawo shawarin za so asadna so beji daji ala shawarin za fantanar walzungo kamla zoli. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
1: Ndarasulna
0: a ndarasun
1: ora kama kire nda o tikile o
0: kile asle alhamdulillah ndo amana nyin
1: o ka kabor
0: ngala ka kabor na sha embo
1: bo mo ana ma mo re dambo
0: ngala nya fantin aisha wori ngo hal bare bayin kila mana nyin
1: a o kuma ya di ga o mana na ba ande da uda afran da wa ga son na mun ya arin ga wa haraka da ya yayi ga iza in kam goda le ga in kuna kam da in kam da ake nuna wala da ido dare kuna kullu ku yi akira nan sa kuna kullu yi ko ne na ma karshe an dukuru ira ne na ma kuru ko tiye nan kuru da ta yi sabta endina sendi ga kun da da wura wani cetto ga wani ma na te sa la ne ge kawi yiro bonje na kuje kun ya kala yari kaja
0: ayya
1: aisha wari ya lu yana wura bare no a ya katab la gotinya kam se dawo ga ma goti ba ma kam hu wa za ko jana
0: ngira a shawari
1: amma ko dina ba
0: shawari shawari bare ro hamin la gwamnati ro hamin
1: a bare udawo sai ro shawari de no ba ya kam ni ro shawari yin a wajin de gondi ba ko de ni ya o sho shawari a ro kusi ni na kalan ba
0: ngira yo ngira lokto yango a

0: kara na mi su boyin amma kan bondi wale nya na bi
1: ngala ba
0: anna garo ala gore ande bo nam bondi wale ka jor ala gore ba ka jor dio
1: ngala
0: dua e tru mio vio hilan ore ore da nu tru mio vino
1: ngala
0: awra su shirada kina kino
1: masha Allah ngala ba shi tima ala shawari mu fantinar wanzu ngala zoro ngo kam gade assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam da watikilewa
2: ya shule alangoro usha kasadro
1: ngila ushe nduwa mananyen
2: ngila Aisha Muhammad manajin guru ganga mare wakil karibka radio kurentuwe
1: ushe Aisha Muhammad ya fantin
2: karaskaram kutu ngila da yudu jama miyuda alhamdulillah bornuwarin dan sha down zuri chaman sha luran kira sada sala alan sha noto
1: jire
2: awobe sha kirtura tukene kund hawal minzi kena kun indi minzu alhamdulillah duso modo asidin duso sada sirin kamar zuma man warin lumi a kungura kadan sada tudin luran tutain alhamdulillah amma da ande kin ya dai kula da ande kin ya dai kula da kula sunyo a wobe soro borno su cece annan bannar gultana soro hotel ya soro ngura ala site site ya sadin de wallahi kaman dai andiro grazu andai akaina rezaptur wallahi wata amma da kaman dai shi kan jimari mai afu mai nan kudro giro lo na ma aisa din ba bulalan lulu da kata tijin kun zuna da kata sulin hafi sadin a wodo kaman dai wata kinga mai wazuna nan ku burnuwa nan kapci din ba ma ba
1: ngala
2: ba dai ya mai ya mai ya mai ya tawadu mai ya dai a dole sai ro gunyen tun da sai furtun dan sai ma andiya andiya sana tun da amma wai a wodo ku tungulere dole a wala rasa yara shawarcin amma an cikin jade wallahi a wodo ya dai mar wallahi kaman dai dole andiro grazi han ya ya sai ya tubu ila Allah tawbatan nasuhan dai kaman jiro walce
1: sha
2: su dinime Allahumma faghfirli mi an inna fulla ya gaptara zunuba illa anta adiro kaman da kwarewo kam biyu wa kaman da ngoron su mu yin bawo kuru an da rungu wa bawo da kaman da ala an da ga wurzo ala lar ngir na tin le fa ya her rungu wa ce kaman da sai kanadi
1: ngala Aisha Muhammad ala shawari mpantinaro walzu shawari china ala rawaltu kuru modo da yitudu ala sudiya afu to ndin ngo kamla assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
3: dawa
1: tikilewa sile induwa mwana nyeni
3: na mbaagudu susu imarigua hule ni mba karapara diyo turkiwe
1: ngila mbaagudu su aiba yenu
3: na paraskram kutu mgule
1: paraskram kutu mgule
3: aada kutu alikirma nisando chai paraskram wachire yura mwana sinamadin
1: kala
3: na chabare chaji lamarari sayida zikrao jama endi so la tanduro bara chizye dutuna amma wuri kusuru kin da dinna hayyaro kwai katab done wato bari tema da alamaram duk sabili lairo pao
1: yo
3: dan shi na can durewa da am done kara Allah am da tsana ma da yo Allah fanda tsiro lo no ma awla agoro rongo to kam da ma so intra ma so da so ma awdo ya ila da da da sadi
1: rongo da so
3: pare ne sai ruku
1: eh ba guru su gororongo ndaso
3: na
1: nya fantin
3: a gororongo a dai a wanda diri kuma so kam to da fa izai sai
1: kuma a guru benjas
3: yo sai dikiran da kam di so da da zan yan zai yi ku ran fare nan fatamal yanin turum wannan turum nan fatar gore ki ta har nya da za je tare kuma zawo
1: jire yo ato sai diero seriero amuka chidawu kuma hukuma anzufo gare gare sandiro sasara sero duno sasara kenan
3: ah mojino wolona ade kila kiren zan guro sasara am doni kuma auda sadin marika tikelar bara ganala tuza ganala wala da ganale tubarin noya amari marin dai yan manala din sunjade am to da sai yu kula sara bare za tatta maza kare za tatta fatar gonti ce da ala maramdun sau kunga wadiye langa ubare tina man kuru kula tadi isa chae baro ni kulom gunu nim kadda kurum bare no mare isa kiza kulom ne makare ni sabte ni ro isa nya azianze awi kulom kala ye mana ti dazo masa ta ti masa ta bone go su yama ti dizo wanja na sura la rin bawo adina ka duro mo njino wala na da awula kala dire zanki da sare na san diru wa ya rufa am san dimani ma hari ga na la tawtu awula fondo chatu yiro wolona ma bajiman mana kamne karuzu bo atare le da zu kulo zu parezu serenzu tapu fatore kekeri ala marabari
1: ba
3: da gire mana kujo adina kaduro amarin deila din mana kulo are kal kallo karunu bo atar bar ke ura aru ke awda kala ni tinna ke kawai
1: ngla ba gudu su shekasa do ushe loktara andi abodum shawariya haturo kirintu su daji danin fule nan diro ike batalla cilula gonya kuru walti na danyinan duk

0: ngla zoro ngla zoro a tuma en bekrin tu so tam tam kayade gonwa da jishi kinngade awodo azalae so suronzlan bawo kirtu so paraskram kutum gulle radio ndara solan nandiro yishin mita fiskun uskun nda uwa ala barasuk kirtu so am gasawo sanje shawarin za hazana sanje bruza hazana kila haldoi bare din kamo so samma makala bare din manara ala lamar adru afusudu ko kam la gana assalamu alaikum
1: alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala
0: ndawa tikilewa ndo mananyen
1: ya ci alhamdulillah kirtu ndo sanje so wannan ya printar madan ba
0: ngela
1: yakub bashir kira mana jin to southland
0: yakub bashir wushi andiya botro loktadin ai bayan paraskram kutum gulle
1: paraskram kutum gulle toro tin bis kanto kringen amse kira bare wela hanga za chu chu ngan di so pradan mana jin
0: golo wan pal gulle mi rai
1: sam doni trebor noi wo so adma awro kuru so don zinda zanaw amaro awfal am so dinga sanan dei kan ga go zana yim barad kin zoro mo jin bara
0: ngala
1: awu san so kisa ngiro gnazu lokun di isharo am so hanga za kala ro ikin cha awu di isharo kawdo ni lokun di ikin no am so ri za tare da za mun ya den kal taladen kal mu ya kadu ya den kal ade ma kuma no awu a tira un zuru sari ya den kal cha ari ro ti da kya da kawdo loktu bare ikin no da am so da yi wone katam la so nda le za kewa kle bare da amma kuma ro loktu bare sai dawo am di tari we loktu nga dawo amsoro aw kutu kutu je lando walta kuru aw shar marmo duro kuriya nda kuma awro ni murado amse ma zain da so ni ba kura kuri din amma sama son yayi kasafi awro isu wazi banati dai kasaf do ni kuma na kya amse kuma ro kutu shuru za mana za sama kala giri representative do ni sene to are faro ne zai dai to ro jawabu ne gwamnati shuru za banke fallo ba amma dai am tema armare andero ni sala tema andin karunguno na karo andia wakilti a gujar sanuwa din karunguno amma sama fa am tare futu selan shurunza ade ma kauriya am maru fanzen no lono ma takwa arma lokuro ni danum tro house din kala salayen zirtawe lardin di ade ma din dinum terero mana ke arma so dai ko kulila amma suron ade ma amza am falan dia ko kulli sari ne dai doni dia lanzar fason amse effort nan daman sori kamar namnum rumia lardi borno er kaki akore sna borno dawre be borno anime be borno yala inde aina karo borno anime a borno yala yari isu gere gere wolona ade sama lardi falgiya ande sama lardi fal amma arnum borno nemneri borno anime nem rumia kamaro bare anzana za bare wo kamar askira le musar za la to bare zen
0: do ai su ka sai ne katabla katafala gozana be ya kirewa su lai bani za sai
1: katafa gozana katafal dama inda kalan za killata am za kura mai yayi kurfe rufi sana mana ala kare ala borne la ndoro ni kamla

0: ramna ba mu yan gudun yana fakken a workshop ko ta kuma din na bi kan gari
1: workshop da so
0: Balai workshop be na be sanyaran maskinain be maskinain na sanya sarin be yo na shi marun go garata shawana akima shambauzina ba amma kare fi ne an be maskinna dr sanya sakrin da kuje kana ne da kwamisan a washin ma da ba yo kuma kan tauda garin sadin na ko ba riga nan zai kan tau miyo tulore sa tana kan tauda ga da ba amma kuma kan faru sanya da sarinar wallon ma din din sai maskin ne Allah ki sha na fara duk cikin din dai adama waktu dai sanya da karon dai yo nan da secondary school da ta mazana nan da certificate tudana nan da diploma ta mazana yo am adu sai rosanya ikrime ai kan ganza banana ma
1: sai da nan ngala Allah shawari mun fantuna ra walzu gwamnati kasadin zu beji maskin na so da banata da ngawa laman sidina daji kwai Aisha Muhammad shawarin za hazina da jilamar shi ma da gwamnati walta wuzuro assalamu alaikum
2: assalamu wa rahmatullah dawa tikliya
1: dawa tikliya sulai
2: alhamdulillah
1: barka kutun gule bonum
2: mashallah ari Umar Abdurrahman gawo bakasi ngoro masama da me wakil karab radio currency manager
1: gila Abdurrahman ai bayan
2: nasu alhamdulillah lamar da bare biya birnin da Borno ya da nan gaskiya awguliyana mbiya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun guliyana ayya maro a lamar bare an jiya da samma bare ma ko bare le nun nala su bare ne ma wallahi kinda kiyo wan ba wacce diga je nai kuma ma muriya daga je nai kamaro bare ba kwata kwata kuma na tilangal a wasu bare
1: nangu
2: kwata kwata bare fa
1: nangu adeire
2: nangu ade yo aware zauro kutu wallahi an di bare da maduna yau sar ne Borno yare bariya inna katu wannoto yo airo am qur'an der marta kana di gozamana ki zamana kala bare yadan andiro katab da dina yayi ki zamana kala din da wallahi bare da bama Allah zauro baki ba kamaro arzi fetir ma bare da mana
1: ade
2: yadi Nigeria yare yo marta ki zamana kala ni ande ke lokus ka lokus karno isya ande su ga karnya ainan karo kimalo talaye ta sai bare wallahi wallahi alananka ala na kabare dwa makuda ngwa bare kwatara iba kujiro ba bare lingiri ngai kujiro ba yon dara kame kalan de sikin daro lenyen lerde gadero lenyen rinye namyen bau a lerde gadero kadiya lerin dia na tafan de ba awar kakal de da ala andero kataba goza ki za andero kataba goza dai moda yoro ala kurew nyo kamandero ngodo nyo kamandero ngodo nyo da ala andero ne lefa sura ala lerde borna mutsinin faifin ala bare
1: wanda ngala Abdurrahman wushe kasadro ala andiro afwasudu shawari mi ala fantinara walza wushe kasadro
2: Abdurrahman
1: nam ndawa tikilewa
2: kilewa sile
1: ndawa mananyin
2: kilewa wala jitai maikare
1: frere ngala vashu gaba ndawa tikilewa
2: nam maa kilewa waka alhamdulillah
3: awo
2: bare bade kurtu zuru kurade
1: yawa nadin
2: jadu kada
1: nadin
2: kamaro Sokoto Akebia ga Zamfara Kaduna Naija Borno duk to jiri bare bare da tun zai jiri falla
1: yo
2: a duk to jiri falla dai gawo kama kanaro sakya abor ko ce gudura ya kam dia goja kanu ha na su tai suna da bare da sun yi dabkada
1: a
2: ma zai nso wande ka su dabkada a ma zai nso wande ndara nyao manya ndofa nje na bare ndar dam nyao
1: tawana ya duso dabsen
2: ya normal na ari na ko sa ande dal do
1: ya
2: na ide wani so gulti baya
1: ah arma siyasa u gena
2: yo aha fato mananye de fato radi lan mananye dina dia karunse ya
1: siyasa wadabsa
2: am da saran du siyasa dina ingra din manar ba tadda na ya so ne ya
1: jire washu gaba
2: ba kuma zaman azuna ba kuma zaman azuna Nigeria din sanan jire ya kata suna da kuma da yalan lenya na arji alunya bare ne kuma ta yi karam da jin ba kuma yi karam da jin ba dai lalle kullin do are ne awar aje baya
1: jire
2: annan karo kan da son gular tiza awo yala anmaris kam ciar gelo do

0: kalwa yare credit sall nera du ara clansha yuyen
1: gusan
0: kalwa san kala nera yer indin tun shunen andere kedo amusu picto die nera yer ya kin tun shun sala die
1: yo
0: da neptun nangam kalwa san nera miya miya ribaro san die amma amusu ro waldo die
1: amusu ro walja
0: yawa shi ayi kuru kokdoli robaire PTCL and ama kirmaris PTCL kalakana nim kuran zere ga zara la sa sarana kreng zu falle robaire nera dudio yer tulura sai mi endin surodin sai amusu fitto dia follow so nera yer u shale dia shi ayi kuru kok ganaron sha pop kolalan no danare buro ngawlan du indi nera yer india shawi yendo kuma du indi nera yer ya kar walduna she sai main engine pro credit kuma misalo kamla wujir la zirin audi kartula kamzain ma gairin amusu ba ma nera du indi yer uwa yayi lege amma dai fol folo wallo no ma la yer engine shu shu ne sta lege
1: ngala
0: shi ayi kuru multinar kreng fallis nera du nyen ya kin sha yue pro duniyan indin yar uskwado amma yar indi sasara duniyan ya kin wallor
1: dire
0: che naptin nangam sai findi deri tro craig deri napt follow zan dai nera kala yar arakara kin kirmaro shale din amusu fitto waliya che ay kuro tik ngini gongonyeri craig ze falle sai findi deri she suron zere ishi dai naptin nangam follow zan kala nera yar tulurin chuna andero ishi ande kuru son fal fallo amusu yayi amusu bayayi nera yar uskus kroshala die shi ay kuru nutrient milk kura gana nde shi kura mar du arak yar tulura sha yuen amusu ba mar nasari ande ande aka yuya ishe frijiro ikiya shi natun nangam se mendin turonzirin kreng zu falle dai natu ishe frijiro ikiya nera yar arakara gana man zure kuru shi kredi de ruwa san naftu biya bobo kutu da insha no zana bobo ide nera yer indin tiun tiun insha la ide shi ay kuru durun mulik shiro gullai na re shi kreng de falli sai ne indin surodin nera du tulur yer araka na sari edin yuya kuye frijiro ike amusu fitto walja nera yer tulur tulur falu san insha la ide shi ay kuru minara zo shiro go fresh sai ide kreng zirin duya ke nera yer uwa che naptu nangam sai me ndi surodin dai falu wasa nera yer u shala die
1: ngala
0: che ay kuru mina razo in sha fearless ko dai ndi kreng zirin nera du u la sha yuel che sai me ndi suron zirin
1: dai
0: falu wasa nera yer u shala die
1: ngala
0: sha rektu atama du u ruma nangam che sai me ndi suro kreng zirin dai falu wasa nera yer u shala die che kuru fanta kura robai mari sha ko kara ko kura da samma kawon zafal dudiya yar tulura
1: ina
0: gam sai ne inde surari dai follow sun nera yar u ro sha lege dai kasarra taro amgare klazo lembe
1: amgare klazo lembe ngalazo maro ngalazo ro ushe kasarro she kasarro daji a kruntuso daji nan die bonu ya ranu andiro taman awala yuwai gulsawi aubi awala zoro amsa die murad zana nonwa da taman zu nonwa ma andiro ranu gulsawi assalamu alaikum assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam duwa mananyen
2: daji bu folli nera dumi odi re nera miaro tadin
1: meudi re wa olono
2: me udi ri manera mi aro tala ni ku ma udi a ko di manera du mi ndi yertu ro tala ni
1: jire
2: daji buloge buro nera yeri a tulu ndo yer di ro lono yer di odun ku manera yer uro lono inchi to gosse
1: yer uro lono
2: yer u daji ku ma da yer
1: di
2: ngato ise ya inchi to gosse inchi lar mo di inchi to gosse
1: yo to gosse
2: yawa yawa daji kuma da na chakin da yoro ise ya petra da yoyin pindi yoro tala ni
1: yo
2: taro daji kuma wa da jere me kuma tala din
1: kedi
2: indiri nera duya kin yar arakin
1: ya kin yar arakin
2: kedi ya kin shi manera du un yar diyoyin
1: jire
2: kedi un nera dular
1: jire
2: kedi arakuro lo no manera du me yar

0: tin ade ma taktin ma sa kozin borno ye lambia flezana kla taye aw bana tuye murado zana ada bai ka shoru kaza dala maskina kre borno ye kwa abokar muhammad ye guljindin
1: da ala baraka ngoy kamaro nashi maragara taye kur nashi makatan de ke kende kala makina ye ko gare ga kina ko ari har ma ore na din riyan no
0: lokto tondo
1: ore ngaya ngaya ko ruye yi da ya safi kara ye kuru da ja ore kur na gwamnati mayan nar wande ngai de kul kolti nashi mar nabtu na burin yan kara
0: kina soro gumzanawa
1: kungiyar ne ta kalangi ICRC da ji kandiye ke capital luko won maga ngurga da alabara ke kamar ke ke fa luko won na tandot karaye kurbatan de da gnai to kuren na kano fo ka kina fo ka duna to da ne ke kende mutkin na yar UN ku da jingo mutkin na do yarwa duri kanuri ai sende ma oshima arin go sai ma muko ngan wal da gairo kandiye kaman da shero kinna kuru ka tar shima da fule gana ai ande kalande ka sai da wi nai haure kuruna gwamnati ya kuna wande sho senata ande sho karam de sho mayan nar window ngako awala biya montejo awala cinna kallata sho apia ya ode kam ga kirewa ta recording da andero fer so kashi miya ila nan duro kashi findi kashi miya ya sai ande warri yau kam ko kachar ndiya ko rutila ndiya duno a kuriya ko abari da na da daraja kare illa kira bas baran ga gamna borno ya kuru kungiya re ICRC
0: cidan za Allah letu kashin gosa din rock na sor gumza hatta suroka rungu aden kawluwa set sign no che todwa cina
2: ngla harami kurin tunje so Allah diram dane hawara de kalkal loktu adiro kisha makonin da fajaran ginin waltige kala hawara ila so da nana ke kurinno loktu dane kaswa fitayar tai na tukilan zai su adaru yana tanas maron na dane kazi gidiyaran baye su adan malmaru ne jami'a ya zasa wanya kin jaba ditina fanuwa ade makuru dare da jiran musu hawara de langawa ma fanuwa futukin dadu ne sai ya miskin na yasu adidana yin ngla harami kirin tunde so su engineer ne konya hafsina mustafa muhammad mustafa unan dio har shi ma da kalkalok to Allah ita gatku kina ruwan da sai kam ka fa ka directly want to sinyo ma assalam
3: darasan
4: awara adu zainab al
2: ngla harami kirin tunje so kwalab tun doya wara kirin wa Allah nin dio fleyali tamtamma kuden amma ka drongo kauri muhim ada kirin yo
5: kalkal ya kada kilatan za kan dauro
0: kasa dijirisa din kazi ya sandiya kal turo
5: paras kramdoni kasa di kamaye ndaraso nin yim lada misal saya kaka jirelan itagatin maduro ruptu no bayan kamil la panturo
3: ndaraso
6: kwasa pita yartaya adu kwasa done kamceje kuru nagadin kampalin cizi kampal lokojin amma sanne nyeran nubkila mafai nimin katab ada gotin
7: kumbun deso angla rodenyo ade manangla lan shagananyo
6: kauri ade darasan mita piskun uskun nuta uwa nandiro sudu kwasa pita yartaya adu kwasa done kamceje kuru nagadin kampalin cizi kampal lokojin amma sanne nyeran nubkila mafai nimin katab ada gotin
7: kwarkwar deswa kada ubaro tayo gubdolan deswa na sandinaro ya de ofinyawu
6: kauri adi darasan mita piskun uskun nuta uwa nandiro sudu
3: dara